0: gora kuti parangwa zani ne pa nokudaronga kuti mazarani kuti ndivalwano
1: pot maonerwano munasiya mba viveri pyao tepo
0: aina siamba viveri
1: nachita tansi pindi pyachitika
0: si
1: bo ndinzezana ndi maonerwano kapo munyikiro penku nenda kunani
0: munyikiro kutoma unaenda kunani mbuya tambo na nzana lipepo panitoko jivita ndikumala kwa simana kwedidi
2: takuta
0: banenda kunani banenda kunani zina yanga anasiyana mkafuna jiwa mazina right
1: mwemo ndi modi ande
0: ande ndi mayamelia ani walikuwe kuko kutika uko
1: ameyani ife tina amelia bava kweko ndi mayamelia bava zina kumalisa mkuibisa tangwanchi
0: Mbena Samueli, nditashitote.
1: Aha, mbuya Mayamelia Samuel.
0: Si, mbuya Mayamelia Samuel, ala piyama. Isaiah,
1: Zinechu, Kristau, Kristau.
0: Alimfu, mwenda kuna, kuna Ngwati, Francis, mwenda kuna João, Francis, Ngwati.
1: Mbuya Ngwati?
0: Anita, dungi, jumatia, Francis, Ngwati, bedo.
1: Ine, ngabe mvuzo neno nopodo kukuvunjisana kuti imwe ndimwe apastori imwe nambuya Serge muzisiyana bi
2: uchiteni mvunzo
1: ngabe ndinavunjisa nzanga manyo asi kuzuna wena
2: vunzisani mbuya ngwati nakuti ife ife mapastori ife ndife sabau tsatsuka pyonseni
1: si mapastori onseni bi
2: wa ngomba
1: anango ni masoda
2: aa
1: Nalongere masoda mbuyangana wasaziwe yu. Mbuyangwati.
0: Mbuya.
1: Zango na chindao. Isa chimiru watane zango na chindao. Zango.
0: Zango kwa kupitia somo wanga bibi na iziwa. Kwa story ni para mungu okonda chita binti ya guipa kwa story ya nkani nga chiteli nga ndao chunga nungono basi kutonye nade chini kana mamona ni kile kipia jita tepa tepa tepa kwa chua safnika taralinya linya mungu wa kuchena mungu wa kwa kwa story nga langani wa mungu tepa maonade kutuhushi hili kwa story akura janangu na kumanika uliniyotia shiku na seriveze janangu uliparisi udalimira kwa shikina akura na nyoza Gaka na pesa. Ikafunika mtu mezi mu wakuzipata ntima.
1: Mbuya ngwati.
0: Mbuya.
1: Chinchino ife tisapiona nzona mwatu muna kalefe umu. Chisa chibozi chene, kwartira ibozene, unidadi komunali penu pianga, nizipata konsele municipal. Ibozene. Machechi unagumana kumi apa chechi apo chechi apo chechi apo chechi ane wawa machechi ane wakuinjipa tepu tangwanji
0: ya anango mwanda na veni
1: dikirani sikupata na mlomo anango mapashtorene ne musana ngabe ni sawa nene sapita pia ngana jinga ui vuvu maja ana chechi apo ana chechi apo
0: tangwanji Chiku za kumalisha pae, muna wanika pijini maitini zaati nipepe, maona pakati hata kata mansaneti mkono anji anji, nipepe kuchini Ndarembo, soki ule anakonda za bibira, ata kamba tutumuka Anango ata inventari mara kurungu nada, anango vita machezi para kuna dinero, para kuna kujia mkuku, nusoki, hapa munda kuzi mtaswa Soki ifemo, kuchu ndarunga kwa kuchi, mungu Kuma ngili, tengi akali nga supeli, kona fombe akali mungu wa kuchena, gobi kuchimbi ya kuipa. Tenda pati kundi kiri tao, kishibari mungu, para kuti akali wa lido mungwana.
1: Kapo, mbuya ngwati, para kuti jesu atambire orasao, safunika mundu akali minutu mingase peno maora mangase pa orasao. Ine ni kufungisa tepu, alipo wa pastoria nangu, ma masimiteri munende fmu kaperikira nzatu na kuti siku zati zati fika dai stapio na bibi wara sana toma pa nyumba kwenda simiteri dodolido angatoma 14 ora uziziwili ate anapita nango mbabuka yeye yeye yeye yeye tangwanchi
0: ya ndipo
1: angafika ku nyumba ana matepondo
0: ya ndipo tangwanchi majira mingi kapikira na shedu pando Pai, mungadonga, jama sala mungu, ajensi

0: Ipepi pinaoneka msiku za kumalisa zino mabanja anaonefe mamizumu
1: Zimomo ene
0: Haimba maningi mwanankasi uyu Makolokoto Wachi mafasa ganyo ane wapashtore Hawa anatea fechizu na kukua na kuvuza Andu wakwenda kuchina pinachitwa mamizi ni pinango Kuna ndirekera

0: Ife ngabe kulimira tikona kutafika mlendo wathu mbuya Serge.
1: Ndife nkhondo wa Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pa mtokozi. Mwaza mwafika machibesa didi.
2: Hello.
1: Machibesa didi chakutoma titomedziwa na dzina ya mumbu.
2: Mariamu Musa Mavungire.
1: Mai Mariamu Musa Mavungire mukulongera kubukira kuchisa cha matadoro. Mama tipangeni matadoro kwa chora tano machibesa nsiku wa leru.
2: Matadoro chora madidi. Awazawaza pangona.
1: Afika mbo madzi kwa kumatadori?
2: Afika si.
1: Oh, mipunga ili kubuniwa, madzi ili kugwa. Na kwa nisa bubusti? Unabubudika mpunga tenepa maira, eh?
2: Ah. Uli madzi tukubusa madzi bani mindati ndia magoa tukubusa madzi.
1: Musajita kunyula te pale kiratu nsaka bwera kabubudira kunyumba.
2: Kweko. Sasa kambu mantunda na minda ntunda mbwenda kabubuna mbu kuntunda.
1: Ah. Ine nanji kuti pia kububuda mpunga ndisa tawa tawa. Mwakulima ndi salima, mwenye mwakububuda ndi satawa, ndi sakupa fikwa. Ndi ine...
2: Ito nchako bado na chitatani.
1: Ngabe, wapsa funika bubuda, chako nchako, na chilimbira tepa leni.
2: Tepa.
1: Nungu mwenye, apu, mai Mariam.
2: Pani.
1: Tipangeni hapa kuti mpokatu ensi kwa leru, mkuhi vangati mwestudu ya radio, peni mungabe radio.
2: Taiva.
1: Mwaibvesesa? Tipangeni hao hao hao, anamwazana hao hao, anasianada ne hao?
2: Anamwazana tani, si kutie mwana mamuna tikendea kenda kuganyo. Iye mbo mwana nkazimbu yu, achitikambo nenga tebambo pia mkondo mkondo aenda kudendembo. Alipo mpada mkata mbanchengeta, iye lero akula, mwana mamuna enda kuganyo akula. Au nambu manangazi asirira asemba. Iya kabindiwa taa ndi manangazi anga. Yembu manangazi taa ya kabindiwa ambu taa ndi manamamunanga. Agora semba na kala pabodzi. Mulungu apeza mba apasa mafurori yao. Ukwa nyakubala mbalonga te mabwera na mpenya timmoni. Nkabi mwazika banja te pali taa. Kisumbari chinalongwa chile ngukala pindu vya kuziwa. Ipi si pindu vya kuziwa tae nkambi chita chindu pae wanga. Ana kontinuari.
1: Hapa hapa kula kulonga kuti kale akapidziwa tae. Habepo nseru mbwenye chinchinu apidziwa. Safunika mwazani. Imwemu muna tairiradi kuti ya mwazani penu ngabi.
2: Kumwazana. Agora anga mwazana mkulonga kuti ubali wa mala. Ubali ulipo mba kontinuari, tepa mili ndisa longa tepa kuno kuzona kwanga kuno. Piriko pisi. Alipo mwana nkaja tepa seka naya temu muda kala muli duzi pa mama kibesi anu mida bwere mida kupangizani. Tepa balambo ana limboe.
1: Mamunache ni mbali achi.
2: Vai.
1: Mamunache ni mwana mamunache.
2: No, ni mwana mamunache si.
3: Pai, mai mbozeni.
2: Na mbae wachi mwana mparu yu na mbae wachi mwana nkazi ndi ubali yao.
1: Mbae wachi mwana mpare na mbae wachi mwana nkazi ndi ubali yao.
2: Ndi ubali yao si.
1: Zinzao si.
2: Azenda kwa. Wai.
1: Zinzao si ibo zene tae.
2: Ibo zene tae maji kuti ndi ubali yao bala kwa mbae wao. Ni ubali yao.
1: Ndi ubali yao. Wakwa mai.
2: Wakwa mai si.
1: Apo awa awa. Awa da sembana apa awa. Ndi mai pai mbozeni.
2: Ndi tenepo. Nkabe chitika kutia mwaza netai. Iwe mbo murungwa pile mbate pale. Anapiana pumbusika na baleo. Siana kufunga didene.
1: Mbo kufungene.
2: Iyo ndubali. Apo lero. Nkabe di. Unachitanji, ngukala tepale, kuipa nkwenda mbujito ngukala tepale, na ziwa ndi mabachi na machi. Vizinyo asapidziwa,
1: Vizinyo anapidziwa iwa anabalwa pachisa pale akula anali achocheka ngondo aenda kwao. Vizinyo anabwerewa anadziwa mbana mbuyangana.
2: Wa, bye.
3: Mulko ninsana nao.
2: Mbabila anza muna epanapi.
1: Mai Mariamu.
2: Bye.
1: Tipangene hapa na kwetu tukona kunja kwacha. Nsikwa dzuri chishanu ya banda. Mbangwana ndidi mingu lero sabudu. Kumala kwa sumana.
2: Kumala kwa sumana. Tidi lero na dokero banu pa nyumba banu.
1: Mm-hmm.
2: Mbangwana di mingu. Henda kalambira mungu watu.
1: Mm-hmm. Ina matenepo sumanan.
2: Inamala
1: tenepo si. Akuta. Apo tendeni hapa papindi ya mwanyikiri kuna abale na shamwali.
2: Oh. Ya kutoma na mwanyika imwe muna kunda kutigonesa. Chishana testa mudu mbiti pupuza pamozi.
0: Takuta mai Mariamu.
2: Chachuili. Chachuili na mwanyika mewanga Teresa Dai Sagwati. Na habari anga Haji Musa Mavungire alitete alijii. Na Jusa Musa, Josefa Musa, Melita Musa, Ejumaili Musa, Danieli Musa, Sara Musa. Na kamweni anga na Zukuru Onseni akali manungo kuanga. Na mwanankazi wa bai wanga alikuwa kwa mbuya muyapa vizinyo ajibai dara boy. Na unango mwana mamuna mai wanga. Angkonda Sagwati Onsene. Na angkonda Mavungiri akali manungu wa kuwanga. Basera ndi pastori Pedritu. Ndi kunyadu wanga na ankazao Maria Kamwenyi Mavungiri. Na ngoma njiri.
1: Pastori Pedritu ndi mulangi wa programu kucheza pantokozi. Msapidziwa tae?
2: Sapidziwa ande.
1: Aha.
2: Sapidziwa. Yemu kucheza mantokozi manjipa mapastori nyazangwa liye kasala na chilotwa.
1: Iye napia iye, anapia iye, anapia.
2: Anaenda kujehena.
1: Ama kumbiru wa jengia changafuna chunyuke pia acha bwereri.
0: Imwe mbuya Sergio.
1: Mbuya.
0: Imwe mukulonga mati nyazangu wa salaikeni. Maona bida seke mbuya nganu wa seka.
1: Uwa.
0: Imwe primeto mani ona. Imwe mwaseka. Imwe na nzano mai Mariamu Matadoro. Mundo mushtudi mbuya nganu wa seka na imwe.
1: Mbuya ngano?
3: Mbuya tambo.
1: Ah.
3: Lekano kundi kankubia.
0: Dinde kene ni nanzanga munu.
3: Ine ndisa pembera parokia Santa Felicidad Perpetua Vlamasane.
0: Pembera ndi kwani msape ukambo pangono. Peuka.
3: Comunidad São Pedro Emissora. Agora ndi nanzano nyuma zangu.
0: Mai Mariamu mungalonga langani sana pangono basi.
3: Tendeni watu mboya tendeni.
1: Mai Mariamu.
2: Bye.
1: Pinalongwa mbe muna pitawira kuti mbuya ngano kukundukundu kwa mbuya tambo.
2: Mhabia wena sana mata parukia. Pepetu wa zamani.
0: Pepetu wa kupu. Imwe maseka hapa na mbuya Sergio. Iwa aseka mwava kwe kwa seka iwa tangwanchi. Ponto di interrogação.
1: Tangwana zango.
2: Aseka
1: chintimantima.
3: Ndiliku seka ja ka ka.
1: Mai Mariamu.
0: Ine dina mfunzo pangono Mai Mariamu. Muna ndilekera. Ndapata mitu. Muna ndilekera. Sabuzo kuti muna nditaira penu nga kunditaira majine nina kufungi sani. Mai Mariamu. Zango na chindau isachimirotani zango.
2: Zango. Ada fundisa zango na chindao iye mba kalandao kwa chindao nkabi manganga.
0: Peno basi mwane peno.
1: Mai Mariamu. Mai Mariamu. Nditenepa. Sikulonga kuti kuchindao nkabeko manganga tai. Alipo. So iyo ngabe dziwa chisena chinachemerwa zango.
0: Matamani mbuya Sergio. Matamani Mai Mariamu. So vesterani punafuna longeni. Muna dilekerera. imwe mukuona kuti mai Mariam agwera njiranga peno ngabe ibera pangono de
1: wa mai Mariam ndimadi
2: bai
0: iwa pishkizar pangono ati iwa kuvunjisa zangu na chinda amai Mariam abera pangono kuzangu ku ba tenene pati mai Mariam aha
2: mai Nachumana kala seta ira, tinki ta ira. Nangu di kunkurtu kunandi ganyan di pasu zinzi.
1: Banangu.
3: Mai Mariamo. Mai Mariamo. Mai Mariamo.
2: Bye.
3: Alipo anabianana angwadaba, alipo anabianana angwadaba lwansidadi muno. Mpaka balwa ate kukalambu unabanja. Unangu nghabi kwenda kwa nganga. Unangawi ziwa zangu. Aneziwa zangu nduli anenda kwa nganga.
2: Maji. Ife tili makafiri. Tafuna kwa pangisisa na piana. Ine ndinalonga tenepa.
0: Anti.
2: Inauma Sobrinya. Sobrinya ule afunza pa shkola 25 hapa.
0: Aha.
2: Shkola 25 ndao. Iye ndi nsena. Inzachi kolega ule ndi nyembani. Ya zachi tika tepa. Antikana mwachi nyembani. Iye mwana ule azukuva. Abera kunyumba avundisa paiwachi. Paiwachi azuku mpasa resposta. Avundisa maiwachi. Maiwachi azuku mpasa resposta. Mwana sempe akana kruzidadi. Kutu zindu roga sawa. Azamwera kuna ini mwana. Mana mana. Uma moça na escola falou ansia, para não dar explicar. Daí essa moça vai perguntar para o professor, essa moça te insultou. Na hora que não falou português, de dialeto, é insultar. Meu dialeto é insultar, ansia, isso é manhembane. Vai procurar saber com o professor. Senhor professor, essa palavra, alguém te diz? Chama aquela moça para explicar perante o professor.
0: Ima mkuchivesira chizungu chikumenya mai Mariamu. Wow. Chizungu, bano, gramatika, mkumbwa gramatika.
2: Aquela moça, minha sobrinha levou mesmo aquelas palavras, foi procurar saber na professora. A professora chamou aquela moça. Aquela moça, quando chegou, menina, fala essa palavra, o que que diz? A moça não falou. Então, aquela moça, o professor disse, tá bem, você não quis me falar? Chama seu encarregado. Chamou o encarregado. Quando chamou o encarregado veio, a professora procurou saber. Mamãe, essa palavra, eu não sei. Aquela encarregada também não falou. Se o caso não me falar, mamãe, essa palavra, tua filha não há de assistir ela. Então, aquela mãe pediu desculpa. Mamãe, de repente, desculpa. O que que se passa? Tem que me falar. Aquela senhora disse, tá bem, mamãe, eu estou a pedir desculpa, senhor professor. Minha filha errou. Errou de tipo em como? Não, papá, insultou minha filha. Meu dialeto, essa palavra é insultar. Por isso, isso é tinga cala, tem que te apanguizar na piana, mas dialeto. Agora, aí, professora Zampanga, quem te falou essa palavra insultar? Até minha irmã e minha tia irmã de meu pai. Ela é manhembane, disse que ela não é manhembane, mas ela entende. Entende manhembane, entende maquimane. Então ela me explicou, por isso de novo carreguei essa palavra para aqui. De longa tempo, pai, a da fungista, ele te dá o que te zango e sarongane, disse que. Mana angambaliwa ne asa mangira chikunguru mungkone iu andao.
0: Asa mangirwa.
1: Asa pembera.
2: Ua, kutoma kupani upembere papa, nepi na pembere sise, deba? Ah. Mazai zlatani kutii na taitambu ndi zangu, imo
3: kutatambu. Imwe mai Mariamu, hey, mulukupembuka kwa mbu ya tambu.
0: Tendedi!
3: Mwatende uka kuna mbu ya tambu imu.
2: Mwatende uka kwa mbu
0: ya tambu. Iwo wakusplika.
2: Ande,
0: ande si.
3: Mbuya.
1: Mai Mariamu ndite nepa. Sikulongera ife sikulongera kuti ife nyakupembera pepi nga kupidziwa tai. Kupidziwa tsapidziwa. Na madzina pyonseni na kuti ife tabukambo kweku.
2: Maningu.
1: Ah, sikuti ife ngabe kupidziwa na tsapidziwa. Mbwenye kupichitambo ningamaononga mukuti iwa nyale ngabe kupidziwa iyo ne asamangira mwana. Ife ngabe mangira.
0: Ma musalemba nchunu.
1: Ngabe lemba.
2: Agora?
1: Ife ngabe lemba, ngabe lemba, ngabe mangira. Watu asakula ningate pale ningamaona barua mbewa mbikula.
2: Maningi.
1: Ah, pepi psechitika pepi.
2: Asia. Ya munyika, pepi ni tikakala ya munyika.
1: Ah.
2: Lero, abwera manjo mamurungu, tisie penseni pia njiko.
1: Ah. Pepi mbiao mbu ya tambu, ati asieni na mitoro wao. Mai Mariam.
2: Akulemewa. Hai.
1: Aha, nakuti kabanzidzi ukulu kakamwe tachedza pikulu apa. Pangene hapa dzina ya kumalisa na panango nakupasani mpata musanguli nyimbo ibodzi tira mujiduke.
2: Ine pano ndine Mariamu Musa Mavungire. Ate mwe mundafade ati alizi musekekea hii chuta kanonga ndifamilia noe nkosari mbu kwatu noe.
1: Mbani mwana adataika?
0: Gabi, apita na pano mzatu. Ate prikine ndavungisa.
3: Zine ya mbuya. Mbuya. Ndi mbuya Adamu Useni. Zina ya kumalisira. Tinazaka chemere sansiku zinangu. Obu tina kupasane ntokozi ya mkwanisa chezana. Tendeni mbuya.
1: Mai Mariamu.
2: Bye.
1: Vovo minino ati angandona panjira na niziwa.
2: Kwa jua.
1: Mungaona na nao panjira tepa mwakufamba tepa kwa kwenuse mwaona na nao munajua kutia wandu vofomininu.
2: Ine ne vofomininu najua. Ta ine paitambo nitaonana na unjira mbizinyu Uganda. Ne pai atiani pai purua purua janangwa nipanga mzenembe nembi dayona mzenembe nikafuna kwa pasira papi ni mkha kwa ziwa. So tukujua na temepo nyimbu lemba pai chavi ya mupi ya konga tazua na muntokoli.
1: Akuta Mai Mariamu salani mwadidi pitrizani na kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
2: Muzi gondolongemu ikanuno wapaichazi
1: yo. Wapaichazi? Muzi gondolongu wapaichazi?
3: Mutaonana mtokozi.
1: Aha! Ndine da imba nyimbo ne, ndine?
2: Ndime?
1: Haa.
2: Mbakuja
1: pe wanga. Takuta na kuikirani chinchino muna ife nyimbo ne.
2: Ndao. Mustaki dansarina jana kare nyene ndiku pedzeni.
1: Ngabe wa imwe ndimwe dansarina jawa nyimune.
2: Mungu mbakuze
1: pai. Bye bye.
2: Amen.

0: universale. Ah, musapanisa dinheiro na tambire mo bulsa metade mo mai, nem musabisa na ngwe mo.
1: Ndinga bisa nda bisira mungu, ndinga panisa nda panisa yipo bisa. Awe ni akulipo kusoma mai. Panisa mo pana panisa ni pale ndisa kitambo vera nambo na mungu adandi pasa.
2: Mai nkolo.
1: Ai.
2: Ine dina mvunzo pango no basi munandilekera. Imwe musana mata igreja universal. Ine ndizadi kwaona baprekera na masimitiro. Asaenda de?
1: Asaenda.
2: Ah.
1: Asaenda.
2: Chezani pena kutinzizia tu kuti.
0: Ah, imwe mizizi nangu. Imwe mizizi nangu yeah. Musabulusa padaionemo, maji ini ini nisafuna ndiziwe simu musatambira 5 mili musabusadi penu inongwa 10% no?
2: Mm.
0: 10% ya 5 mili ndi tita mbuya tambo?
2: Ii, penu nisafuna mbuya pastore.
0: Mbuya pastore?
3: Mbuya.
0: 10% ya 5 mili ndi tani?
3: 10% ya 5 mili?
2: Eh? Ada ganyari kreditu siyo?
0: Ndi senda?
3: Gabe mbuya.
2: Oa.
0: Eh?
3: Gabe.
0: 10% ndi kontenji.
3: Mazana mashanu.
0: Mazana mashanu. Kinyentu shmetikaji. Ah, imwe musebulusa kinyentu nkazinkulu? Mbuya nghabi pulumukavi. Muna ponyo kwenye mazangu.
1: Kalirani tonu. Kalirani tonu. Ndisati ndaibusa puliki ndisati mbu ndaipatambu yanga ya sinku mili mbika yanga. Nchakitapasu.
0: Penu ninga sen, mwapasambu sen, inabusambu 10%.
1: Ah, ndapaswa sen, sabusambu 10%, ndapaswa mingi, sabusambu sen, ndapaswa mingi, kinyendo, sabusambu sen.
0: Mai, musabikitadi ni mwandimumwe, ni mene vina ongemwe, mkonga pa masuba mulu, mkutunebo?
1: Ah, ndisabikita, ningaipa, ningaisombe, swama, ningaikanae, musabikita.
0: Hapo, pelekani mwanyikiri kuna bali na shamwale na kutinzizi ato watapa manja.
1: I'm going to go to the house.
0: Mwakumalisira longani bontu zinanwe mumbu pembani nyimbo ibozi tukuimbire ni mukwanisi juduka weniko. Ana Paula ani longani bontu zinanwe.
1: Ana Paula Carlos Lino Mota.
0: Ini zinene Ana Paula Carlos ndinatianga vila masani zinachembu nendi Ana Paula. Ana Paula. Imwe malisira tani?
1: Carlos.
0: Ah, Ana Paula Carlos, so yesi ana kwa yavwano ndi night yanga kuzono kuchiso.
1: Hai, yavwanga ndilini nota.
0: Aha, hapo sangulani nyimbo inafune mu mkwani sijiduka nyikinwano mwanchigako.
1: Nyimbo na sangulani ndia maemerize daongo pinto tuwekeni tumanzizo kuma.
0: Funa mojidu kinani nyimbo eni nkazinkulu?
1: Jiduka ndeka.
0: Bas salani nkazinkulu timizi bano munaiva nyimbweni.
1: Ndiyadu patumama, patani mabasa, mabasano mbiendi kutubolo, kakomero,
0: kakwalero,
1: kutubolo, ne pata nkabi na kakomero.
0: Takuta nkazinkulu.
1: Ndiyadu.

kana munanga inyero ngaku dipangisa dai ndazitambira ndazitambira ane kugomana nja iyembeta kukioska meneke kula nguku ya ntero mbaja ekene ane mbafona nja kunyumba ninga bulumu kani naleka ini mama namunange unaleka ndimae ninga bulumu kani naleka ndimae.

0: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital é sua casa.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pamwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi ya Sofala kubesejehwa ndi UNICEF.
2: Ana! Ana! Oma sasanyika tuyela tende?
3: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kowanga.
2: Ana! Tangwanji yola nalikulira tenepa?
3: Ah, Alima, pana nsiku inalirema ningi.
2: Kodi nditangwe iya na njala?
3: Nkabe, ayama mwadidi.
2: Ana, iye lira tineba mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
3: Ush,
2: basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
3: Hii, amatama lira?
2: Waona, Ana. Yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
3: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
2: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
3: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
2: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
3: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
2: Apo, kwa takumbani yaku, pontu mpasi chifunano pangono.
3: Ndapiva, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi mchisanza ichanga, chifunano changa, Ungalira. Ndisa kala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
2: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna ona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiro.
3: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaka.
4: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kawa kutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
2: Ni baka yao, ni panu, basi, kama sasa, para. Kwa
5: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyaji bikujitika pano?
2: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
5: Apo mbiyanji binapika yu?
2: Chisai cha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
2: Musa komerwa nae, awena ni kusimba, chipu tazati kana ya mafrageja tinepa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
6: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
7: My sabo,
8: my vida,
7: my sabo,
8: my vida,
9: itanto amor,
8: my vida.
7: My sabor,
8: my vida,
9: e tanto amor,
8: my vida,
7: my sabor,
8: my vida.
10: Kuna nguva mpurukiri jirikita shanu makuma tatu omuseso na omuseso muviri, 5:32. Warupa nguva inu takuvia nukimba kainjiwa neji Gil Pinto, no mumbo kuti mbombwe inunaka.

Chinoti mangwanani o sabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kumanesepo nyika. Kuvira kumatima kumanesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi, kuvira kumafazuva dakara kamdantwa. Ntinotin, mwamuka shakadini sibanda. Sibandan, inwira mpondoron, kuzoti ngeye mushanga mwamuka ere, mushanga inwira duva. Sike sike ngeye kuna simango, simango inwira nshanjamo. Kakuvia kakuvian, vokama posa, vanina shunungu. Kuzoti mugaduyo inwira nondo. Ngeyo ngeyon, kuna muyana. Muyanan, inwira vuta. Kakuvia kakuvian, vokajuwayon, vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi, inwira makodozo. Kakuvia ngonyamon, inwira mpondoro. Sike sike ngeyo kuna vukazuva, vanira mashana. Ngeyon kuna samanyanga, inira njou. Kakuvia kakuvian, vukama shava mbufo muhi. Kakuvian, vukamba majari sambana muhi. Ngeyo ngeyo ngeyo, ngeyo ngeyo ngeyon, kuna samanyika, inira njou. Kuzote samanyika, njou wa muhi. Kakuvia sika uke, mpondoro kutewona amudi. Kakuvia kakuvian, vukama singe geza muhi wea. Kuzote nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo ngeyo kuna voka marumba, vanira mbarapara, likonde, mbaraparan, magozon, maramba. Kuzoti voka vujin, vanira gokorwa. Kakovian, voka mashava kuimba, vanira masondo, magodozo. Kuzoti sitore ngeyo, inenushwa zukuru. Kuna mashenye jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji. Kakovia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwa kwanye, karukaji. Ngeyo simangon, inani nisizukuru. Kuna masakaswan, kakuvia ini vukashi singwana, tini. Kuzoti ini, vukangwenya, vanina ngwena. Kuzoti vukama nshazin, vanina nshazin, shiri imwen, inamkeshu wakareba. Kakuvia, kakuvia, kakuvia, kakuvia. Kakuvia, kakuvia, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna vukanyonen, vanina shinya mtambira paguva. Kakuvia, ngeyo, kuna sitole, inera moyo, kulevela ya kukutin, sitole moyo ya muhi wea. Voka panden, vanira jira guru. Kuzoti voka golen, vanira kuma msururu. Kakuvia kakuvian, voka matire, vanira shuro. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo. Ngeyo, ngeyo, kuna voka golen, vanira kuma msururu. Kakuvian, voka matire, vanira shuro. Kuzoti tivana, inira tini kana mbishka. Kakuvian, kakuvia, kakuvia, moyana vuta muhi wea. Kakuvia kakuvian, voka shuhusi vanira shkomu. Majija yangu ndi meshijao akawande waputani. Tikada kuhu menengan zwa novira. Linovira zwa nfakani. Ushado disana no mdoni au shika disani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa mangwanan, unukutambuja. Ida, unokuda. Ashika kudini siyana nae nae.

0: Apa tini moshi baba shota kada shesina?
1: Sangu kini jampo ndo kuchi sika mini pound.
2: Ya mshangu mi chuku tanga ndiru panu, pa bila panu hapa nipona pana zivana zangu zviri, agushi, chuan agushi na shizai chuan agushi. So mbrusa kenda mkwangu kuna mangu na bebangu, maendu na mea agushi, sika mpabubi, maendu na agushi mpaja, sika mpa shiremba. Na wafuiti Fernando mmemisi ngatambi, antunika shiku ngatambi, jik ngatambi, shiku ngatambi, ndukwana ngatambi. Chere ngatambi, pun ngatambi, se ngatambi, jegi ngatambi, mkosha ngatambi, chungi ngatambi, chere ngatambi, majadu, ngoji ngatambi, yashiri ngatambi, yaduna ngatambi, yasiri ngatambi, yamendrasi ngatambi, yashiri ngatambi, yashibu ngatambi, mbonezi ngatambi. Ndikada kubona chungu mantara hundi mmazona, mavizinyu, kukunzo kuno gani, nwesa ikandito ngatambi, kubwa vizinyu po, kumatundu jini, walio majikonyata, mwela, baraka, Abonezi yeshe nga watambe, wana mmekumalia nga watambe. Ndo wisa kuno kuna majisha mwale. Patiku sinyo Antonio shigaramumba hu. Nzika maningi ntiko nga watambe. Tiwa mandu nga watambe. Amisa nukandikapu tinge sofu nga watambe. Shama wakubata naona basa pangu. Ada kubona ndiani. Shwankipa turnera no, pa basa pangu pana solpetu nga watambe. Mweni ndiani dikata kubona solfera nga watambe. Manu petu nga watambe. Nyadumumfuyo nga watambe. Ngo majishamwali ya mwenisu tingada besana naona tingada kumabona shkoli nga watambi so shkumbi nga watambi mbuluso kuna watefe wangu ndona waluishi nga watambi na ambiwa nye ujia nga watambi mjikunyati ndono nye dushiri nga watambi nye dhulusita nga watambi nye dhujusefa nga watambi nye dhubetu nga watambi nye shambuka nga watambi nye huenda nga watambi kuhwese wa haki anoti uandifuwa udali pwende kubiliketa para jimsambiki Ngatambi, shirunga na manu manyepe, na timusurano ngatambi kwa mkondo kuyangu matuta mwene ano nishikutari wa manshi, kishi buya kudakurati. Zina ndini shuwa mpawande kwa sika mwene.
0: Shunga miti unutambisa inase ndi mzuguru, kawuzovi ya shera mzuguru, kawuzovi ya bichu ndi hama, ni mkaji wake kondo nga gare osho nini kufabriki uparato. Kawuzovi ya wo zimowa nga gara mnyafa yo, ni mjumayo shwese ni wanawake nga gare osho ni kondo mnyafa yo. Aninga, kanganu niwo, wese vanundiziwa, vanundizuwa, matiwa marongu munu unika. Nini ndini shusendumu mwana wa makwengi. Achana ngigi, so hoba shia, hoba, tolemba kujiha kuhunu eni. Dinopangira wanguwewa nudawa kupata hoba jinesi. Makawana uvishweria, mudumaita basi mangwa mnukanda hoba jaka garama ningi sheyo. Mnujuwana, jualu hoba, ndiwari, ndivishwe.
3: Fakanaka, kusuti uga hisa dini bonoro guru kudayo ni mfamba.
0: Uga hisa dini bonoro guru ni mfamba, unika na kufamba. Vanangati gumbo alina ulombo. Wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakato guma wapo shtebe wato jensu hausu kushoni nuopi ndepo kwenda kolima iwewewo untudia wananga nada tusuka nyio dea atifiri kukala sebu dea ngatende ndesa kwenda kwa utukumbira wabanga pundo kwa nipana banga danga panabaja utukumbira wabaja anda waka guma kuma munda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza Maningi zinulimwa kondoyo. Kunulimwa mafunde, mabonole, kunulimwa nyimo, mandui. Andao, wakata kwenda kuchinja cha kwenda kugura mabonole. Andao, yu hundika na kusana lako bonole guru pondopo. Oto sana pondopo peke jamwana pondopo nangaepa mzaya wakato gumepo. Undiko chirao hili. Andao, shimwana cheche ni gala mwendo atende ni bonole gurulia. Kunangaepa hili, dufambi uwa guma bonole hili. Arifiri kule gajera. Andao, isu, waha bonole guru pondopo. Wakata kunanga, nini deo nulisho dina. Au hii bonole guru.
3: Zakanaka angapasha zina?
0: Zuzendu mwana wa makwengi.

0: Maria, uneziva kuti akuna wili wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
1: Ndisho nadi, Showana, niye iti mtunga miriri mukuru, izho shakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chirichesi, ima hawa kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anukumbira fuma mukati mukukubesa, izho imushuku, audikani kuripa fuma ne muviri wako.
1: Ndisho nadi, kana izho shoitika, wakunyemera pandinya verdi yo 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vantu vese.
0: Tinodikana kufonera kuna ninya verdi yo 14:58 mukati mukumbira zviviso, movunjiso, pomwe nokuvonerehwa. Kwapi wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chirichesi chakashata, azvikudakadziri, izu rako rinodikana kuzika. Akudikani munthu aluwese kukumbira fuma nekuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verde o 14:58 auripi chirichesi. Zvese zvakufishwa. Istendehwa chako.

0: Ana, mama sasanyika tuyara tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basine ndikusaka kowanga.
0: Ana, tangwanji yora nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe.

0: pang'ono na pang'ono terikwenda nyakufa na mabasatu ndi mathu amalengera chisene pa makani ya nsiku lero adachemeresa efe panta chemeresa nchesathu alimuno ndi karlitcho mateus karlitcho ne
1: sisi
0: mateus karlitcho kodi zina nangu nchaito maishi
1: zina yanga nangu ndi mateus karlitcho maishi nota sadzuke maningi na zina nota nota
0: ah nota
1: nota
0: Tangwa nchi kubira nchi pamaka nota.
1: Kubira nchi pamaka si.
0: Kubira za kumchupira?
1: Kubira za nchi pasi.
0: Karlitu. Ini ndazwelera maka kuchemera karlitu, karlitu, karlitu. Anangu kuchemera Tomas.
1: Anangu kuchemera Tomas, anangu kuchemera karlitu, anangu kuchemera nota, anangu kuchemera Mateo. Jaki ndizi nwanga pamumpa kubalo nayo. Munu nkabi kuhonda taa, tenki taira.
0: Apo, pakumara kufa kwa nyimbo ne kuti tinazamona Yesu, eh?
1: Nandi mumoni kakamu.
0: Tina ikai pinangu hapa nzizunu?
1: Inangu, tina ika nyimbu ya tina kumborero ni. Ana kumborero mbali nsena patabasa mulungu ni. Nandi mumoni kakamu.
0: Apo kodi, Karlitu, shtingenda kawona nzizunu pakati pa kupembera kuna chita yue. Na nyimbu zida imbewe. Ukufuna kulonga nchi kuna antu. Indi kufuna. Na mafala na fune upangisa kuna wenu pa nyimbu zesu.
1: Indi kuperegera kuna antu nsineni. Ale napata basa ya mulungu mbaiteweza. Safuna kuti antu nemba kachiria kwenda kwenda kwa mulungu safuna ifante sineni soki ife ndewe nkafuna mungafuna mulungu tai tisafuna kumbukira mulungu hapa nango tikakhala taferwa nango tikakhala pama pamatenda oti mkati mwa maungumi mwa hospitali ndipo na pembefu mulungu ndio nembo mulungu ndio nembo mulungu nanzizeni ngakuona tai natanguiwa ungakhala mwani manungu kuwanga
0: mulungu sanduala kaka wa kuwanga
1: na ndimuone kakamu
0: mbwenye ukakonda kala wakuwanga
1: ungakonda kala wakuwanga mulungu samfuna mbonyo wangu ungawanga mulungu sanduala
0: tangwa njando sajita pepe
1: kazinji kakamu anda sanzika maningi na pindi panziku pina shitraga kakamu ndi anda kukuti pafuna maningi panziku pepe ngabi peza nada
0: pinafunika mpia nji
1: pisafunika kutensine fitivere mwambu mulungu
0: pira kuti pindi pia tumbu pindi kusogolo
1: pindi kusogolo simu
0: hapo inafunifika hapa nchakulonga tangwa nji
1: mwansi mkumbolo ya nsena patabasa mulungu
0: Tina vanyi mbune ya anakumbolero nseni la si, napada mbasa mulungu.
1: Nandi mwoni kakamu.
0: Nyimbo po ine wachitambu ntandeneshi ya tongu.
1: Ine nda chitandeneshi ya tongu.
0: Tina vanyi mbune tina buwera nyakufa timi ispano.